0: Assemblyman Emma Wasasunua Ewa Memphis East Mensimu.
1: Penny wano wabene ewo kuya yo kwa ye faswo na nsase ye doswo na yedua no baye. Ana dia futu ama sesa esu ni banya kuyafo ewo mu se ye do wiya na yetwetwa ne oma ni nyina go ne di jatum buru buru buru buru buru wo ambe na fa nwo ibi. Petro ne di egusu ne ye hye no ose eno so se oba ade bobrem. Ene wiemu sa kyerya hodo na wani ama ni boni prince owusu asiedu didi nkomo wiye na ono so ne akuafo ne biye wododo wadi didi nkomo a na wono masem wodi tudwanie
2: Nshishoma Center for Scientific and Industrial Research, CSIR. Eye yenu, nise ye emu, anase ebru. Nini ana awonu, oshia, enusia, ifyo mubano. Eya tia no tempa, awoshe World Health Organization, WHO. Womo standard na, eya tia proso. Yadinsu sopa, eneba, eye ewimu, esachaye. Enipa bakuwa.